0: pinsan ko dari kampung Hungab. So, biar visi ho, so ako di ano na mga ngayit nga hansan so da, da ako kumaus. Jesus na nga binungkapan ko dito, tada minggu dito, di ba, no? Nga naging nga pido, kinupangan ko, do isang top, nga pido, nga kay manak, nga do, pangkapan, nga di Joseph Patilo, ako po hipan, no, mi, adumalik, nga pi, nga di Rosido yaw, abi i kubo hai juno daw no ko kita di dai na kongo di ta suwala di deon sandakan di on san da do aba basi kan na dai no in ko kan na dai no to ay aw ko din san no mungka kon mega naging abi di diagang tampulan mega di diubog san so da do aba basi ta kono da di ti antok pa daw no hari minggu sain po dia sumay sembayang omobibian do no dia tu au tu po dia so liga ko gad mai sembayang di di tu au so po ikang ko so ban tin to di jid ben ngai ko po di nga maki ano no po di nga be de blakat e sabat do ansan do da do hihikang dai ti ananau da pinanau di pagu nga e maliadi maliaka di nengko ko na maliadi maliaka obian do na sembayang nu tuy dito na hay do mi kawan do no ay ko tay pi kawan na di paghuhi pasantob na bini diahe tambahot ko da dating kampung Sugod na bin nagadi bintunis nagadi jibinis na bin jibinis madulup na bin da dati isay na po ya ako ayat nga da ako kakaos iton ko supay tadaw do angasan ko na bago na manalipaw ngayon pa di angasan nga inungo ontok ano po do itiahi panakan na zo do ontok pa daw do bingo ansaan zo do abalakatan to kono da de sabat na dati ay jidjibin ahiban ko di nga piangan di do kinobangan nga ansaan zo da daw da kumaus nga bi
1: katapadan din ako na inay
0: din ako na gijabin.
1: Mansan don ako nga nabi inong kapan di 90 no di paswan man tadi Lucia Bibi kapusian no dong sob taro minggu kadi Lucia Bibi maswan zo kumaritan bahut ku miaga di Helen Yong Bril Samuel Lucy Doyo Ellis Shelly Lim Johannes William Dennis Yang Dimi Satur Joseph Botilu John Tati Charles Loginon Florita Kinajil Inay Rose Sugud Yubug George Gimbun James Sham Simon Justin kumari Florence Kinajil kopi posian do tadau do kina hodion nu hansan do andau na danu pasan nu kadi Lucia Bibiriti tapi pembuhutan di aiso kapupuson ketahuadan tu pinahumbus nu pasan sengian nanti tadau do niti kina hitan do kina hodion di Florence Kinajil diti nah iho o tokou aku ngaku pengatur pinai ku ngabi kanu kina ngo tokou i hozo ipong kapon ni Zuko marinong kapan ngabi dia Zuko kanong makinong awo Ozo di Steven Masil Inumis nu apa si Ozo di Regina Jokip Jacob Tokyo hangat ku dia pak.

0: Isa Hozo Hahai di Regina Jacob Tokyo. Matapot no kumadi kifadakan naman di timpu di paguhi kadi Zandi Dolores City hom tanto koti o lomau kongo riha tuni do ya biola mam timai ko ngavi kapi pasendo ngo suba kadi cempaka biru niti kapi pasendo ngo suba tra minggu kuma do sabe bi tambah sa pa BFM dai nombo na pohan sano hidas na po tamai mo tabi pe muhutan di au mi ho tu mahup gisom da sagai gisom naik at winasi apa sa di cempaka biru niti kapi pasendo ngo suba kadi mamai tamu ho Om kadi CV James kopi pasian nongo sebar tara minggu kuma ngabi do makikinongo do sabab BFM ambla kata nda toko do mina mangun mata tamis nda toko do tamai mo kadi CV James diti bam tai mo patoko pamahaban sabab BFM kopi pasian
1: halo tinai
0: kopi pasian
1: oi yo kopi dansi si tuara
0: na dansi maina pamusa pasan na dansi
1: Oh, kapagulo, kapagulo pa mi kapo at pinay.
0: Kato, wadan dan si.
1: Ay, ay, makadaswa ko talang ako. Ang kunagilingan ito nga, at pinay gulo, taburong ko tabulod, may kapo ay, tabangan ko ay kurutin, itaka ko yung win, Lord, na hama ko tabulod. Ang nga wiyay, isang pisang gulo, taburong ko tabulod, alam ko na, Esa ora logo yo lor den den no. Am kuna gelengan kita mo tambal tambal ti juaran yasit mungkin. Tempulan. Pusiko tempulan sanar ngau kuna pasan nuti nu. I jagan kuna koyo madang. Yubug ilod. Nanti tamparuli. May baitasan, kapisa na namin kayo araw o minggo. So, we have itong tamalot na matamalot sa malutsay na pet. Kapisa na nga oran diyo. Ari na, tapi na.
0: Katawan na, Andra, sila na ka na.
1: Oo.
0: Ang pabuso ko, pason man tadi, Florence Boyjol, kapisa na nga oran diyo, tara minggo. Magano ko si Batan kadi Florence Boyjol iti no mason kuma di dubo aka ko tabahut ko i Floreta Kinajil Helen Yong Dolores Asing Alice Lim Dennis Pojol Clarence Wong Om Savo Dennis Yang Lucy Doyo Elizabeth Mojuntin Emilia Gom Adila Devanson Jennifer M Koisun Om Rose Bisaon it paso om pason ko Ansan abasi kita posikan in kaida santo memo om tabi pembahasan kadi Florence Boyjol. Om pasan di Simon Boswin om Savo dau i lili nyam pepongka po haid pason kuma di Datuk Seri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun om Datin Seri Panglima Sylvia B. Malakun kuma di Datuk Protasius Mukia om Datin Emma Kumasa pa bitong pinay Good Mamay-mamay Inay-inay Boys-boys Om Manangaki Ngabi Kopi mo siyan Konsikan Do Dong suva Pumasan Takoda Do katay mo balakat Tosima Mantad Do minamangun Kari Simon Boswin Sabah BFM
2: Kopi mo siyan dia mulia dek
0: Kopi mo siyan mulia kak
2: Dadi, ingko di.
0: Om ingko ti asu kang abi dena dahbus ingko dati.
2: Om abasi. O sindak ya tak dau mija ngedit ya.
0: Om sunung patu hasu kang miak iak kene.
2: Oh bo mesti da mi iak. Anu pa mengiak hasu lagu.
0: Dapat na.
2: Oh,
0: maina.
2: Oh ba. Asoy bo suwai do man ku onwai do kozong singa. Te nang bitang ta tapinai sandi so biabi ziaka ku ami jadi ku kampung sigoi om dia kampung mang yang pada tanah kam sabo di ho takapi usian do tada minggu om pit basan de dia suk ya om uman gede lose the hood to good lose. Sunung betul do aja lang kita do kapi jumpa nga pembahutan na pengenah pemimpin naik yo. Ada di tohi vai sa gigi som do mikil pada pemegunan. Pengkan kita di meliak adoli senggo nama di agumu ni nak kozo sinau tu au no po ongo kosuala.
0: Oh bagi akan ni.
2: So bagi tutu nega do pibosian do terlalu minggu mahan san sudah do to may mo to kodo sihat hobi pada tenak kusondi do idembo na pozotiho kumad edit ta do Australia edit ato na kasihatan no dai no ada kazo do kain da ma ay do kumalaja kyo kumar gitu pergerakan nu JJ nu Ivan ku kumadina nu do kapi masian tadau minggu
0: ketahuan
2: ya gano po mega ko ii nakang ku dah JJ mani bagu
0: mani bagu dan begitu sok ya
2: oh bo
0: ba barena kana
2: ketahuan oi JJ kayo ka di hudut tai ko ni walis mati di aki nu
0: oh
2: ah
0: oh kaya ay ko nagi dibay na miyo ko na dagariti
2: opo o ako digan ko yo jesu no panga nung jama no ka pa dia nga ko yo sido di
0: oh wa kawalisan maza i
2: oh ba
0: ba
2: dina kana
0: dina kana nekat binasi amo suatu mama dari timpu penga mudik kudi nade di panakan hoso tokau di tepi kung ngavi pumadi au kanu do oni au naka naka tujul melifon konti riti kinaman bago da minggu tiso kia tepi ni kung ngavi baum kanu kinongo tokau i hoso pong kapon zu kumadi no kapan ngavi dia zuhan sa sengo om hiso ginabo kanu kanu kanu bagi nama nampak isa dagai kan di pitik ganai apa sih joget papar.

0: Pasovo no tuhun nga V8 paguniti do tumihambus mamagompi susuzan o magano panantudukan kantakan sandakan montok mamagompi hogo katanangan kapamantangan sundi o sumpituhun kapamantangan kasavan kaundunan hobi dubunga ibutu nga to sa ngagakom id pisangadan susumangod Australia and Britain miyampay tuhun kinaisunon di katama minanana kasakadungan diho dumani tanggungan kiguno hobi na kuzo sasi susuzan nga video imukuang nodi antok panagidiha minabawa sila to Sri Hajiji Vatu Kasavan ipinapakito tanda bohimbingan tagang Malaysia Warata Australia Om Busak Rose Britain na dari tanda pisaan ito pinto miyampay pionitan tapasi id piyakatan Malaysia Australia Britain New Zealand Om Amerika Syarikat. Mantok menguhal ahal kekuangan binakas ko hedasano ho binakozo do nos id patutong ko Malaysia papakason o kamintilian ko hedasan Malaysia KKM o tohu pinggi sa mantagazo menginvagu binakas kalaja nabawa si Menteri ko hedasan datud Sri Dr. Zulkifli Ahmad tohu pinggi sa mandihono po nga papoing kapas ko po kohobusan makikinabos papahabasan kalaja nga miyampay papapanaw pagunuan pati ambus om autonomy papapantod kohobasan kalaja kini kakoton takabas monta ko patanto diti kapagudan ikanumong nong kita pong miyampay kiva kabuon minabuo si Montili kapulintan kinesono noon pumuminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif kantasan tay sa iso tinimungan ako no po ko otuku masa ni kokoton kausinan tay ko kabuon ni okito nga omozo do pinggi saman ohi kitongungan om sunduvan kalaja magisa sa kaday santop diti pakakalaja.
1: Abal Tony Bo Tadao Bino.

Tapinay ko nga, Vin, ba na jam ka pa ho? Tahu nga bram dumi nito lang subabit. Pagun na to ko, tapinay ko. Apiang ngawang-ngaw dia zuis ozo. So, di... Aku berjanji kemarin dia mantan di Faisal Tahir taiko mematos zo ka. Mihan apa nga hozo montok do kapanandakan do tadaw kabansan do taun dubong na ibu dubong apa do manam diti. Itimpu do magkadaw kapizoy ti tapinay ko nga bi. Umiwad na naman tada matutud kaya umiwad naman tada matutud to iho na pa bago nga kapanamba bago do itya siobun kadite dadi iho no umiwad man tada matutud kaya to pinay ko nga bi sundong pa to sa mo nakipad kaya mabas ah ano ti ako di anini magyadugo sa ngano ka dadi nung kipad atus tuhon may agadiyaw matutud gani iso i anini dumadi na agazo na di bago katakan di gumuon na manginom do vaig timpo diti nung iso do mamangan i dahabos nga tu hasu ko bizo timpo diti kan hasu ko zubo datavan iyan kada ong i dahabos nung i dahabos bagya kiwa ka ano iti mamangan i dahabos nga ano mangan na po iti mamaguno do panakop do panakop dah tuh, moy do aw kabisa do ontok dah tadaw. Baum kanal tapi nak kongavi tim yang bus pemohis ginavo. Kanal musik kau. Kanal musik kau. Kadi datu Elizabeth Morris magangat kau do musik kau. Apa sih asal boy joins us?

0: Hey, opi po siya nung usubab. Impuna ito ko, tadaw di tim yung paikidum di omis o boss di usual. Man talagay na ito sa imban boss kadazan sa BFM. Nikot din na si, usual ang tumay mo. Kanaw mo kinungaw.
1: Tapi nengok ngapi ketahuan dan tu temui mana apa pengampai dagai dari kesempatan bos kerasan Sabah VFM. Omega temui mana dah pas berarti temui yang bos pengampai DJ Katrina dari kesempatan bos dosina. Apa pun ngah ketahuan dan kemudian sudah temui mana apa dapat insapadung. Oh mungkin nengok dah kesempatan bos kerasan takut di tiansan dan nohis. Kena apa dia zoom nak nengok ngapi di Hozo di Pinoni kuri tarabai nanti. Idkan senang dah tatamis ko nang dada po ombus tadaw minggu diti. Dahin ako lang namot, kopi sa mga bago na minggu diti. So, hey, kopi po siyan. Patimponan quiz dito yung payhozo di Richard Bernard Mikil om nagi Jack Julian tambahot di Tabasik. Hey, kopi po siyan. Dongo subab.

Magsuko sa pabamakale siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.

Amgiti mo ko na piyo bilin nito rangarangan takaw na nga tara bilin nilo rondom rarayti. Kasi nito ri Helen Dusia, kono kansayan rarondom DJ. Paring ko na Helen Dusia, kansayan rarondom aro katulu. Amo ko ninyak rangan takaw i Nana, gira TikTok live mai nga tara bilin no kono kansayan rarondom. Paring ko na Nana. Ayos na magandang takapero na rin ba yun? Tari Nordin Amparang, Kaus Iyak Antiayon. Iningon takaw.

akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, am ahimpin ito ra arul ra uat mayo, alintanga am aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Insu papakonsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.

Aishna babalan kuna logoru gata oro rasuswav sumugut ru onda peningkal ru inan industri gata Sabah LIGS logoru gata oro rasuswav oro kasa raka moparam tulu hari bulan silaka balu rong hari buru moparam onom ti susu gata balu ngaringgit limo ngoparam limo ngau sen sakilo.

kilo. Katakan talan grade karwo, talu ngaringgit abalungo poram 5 ngausen sa kilo. Am gata sikarap, saringgit mopor ngausen sa kilo. Gini noyo logo rugata oro rasusuaf, oro kasa raka moporam 2 aribulan, sila kabalu rong ariburungo poram onomti. Ondo pining kualuru inan industri gata Sabah, LIGS. Aras na mengining takapero ndo rimbain, tari silibin bugis, dusin. Ini ngon takao.

Kabiro ba kawagu? Mantok na kayo wagu na ikatanod ko sa limbahan di titi na ko sa limbahan. Bros, tusunid Sabah VFM. Tamalot kami dahiti di FB, kapisanan tatuong. Kumada kayo tayo sana nakita ko dyan si Mindong. Kapisanan tatuong DJ, may sanang tampalot ka daw. Inay silihan nga iti nagi. Hey, Florita Lasabom. Ami Sabinus Gabu. Say po. Tambalot ako di Ipol Eric. Ipol Eric minamasan kami sa nanta tuwang kumadi ka di JLP alang sanit kalidasan tari mo ka tabi ibasan na kumad tambalot ngawi imakin ako kasalimbahan bros dusun kani Paul Posiko idamin gunting nga hiti bah kadada ko lihoy manahaktor hiyan ka like nagi papailang tiko share kasalimbahan ti Megalilimin Posiko Limin. Amor hayan ako nagidat papailah da kayo pasaraw banelan hari nakaliho kay kanu dot apat de kapong kapasan waya dot WhatsApp id kusung isa siya mapat siam kusung turwalo masiko kumadi clearance sonong elip tambalot mamalihis lagi tambalot artis si pinapailang pinaparepost dot kasalimbahan mitilambos maya dot hitihi TikTok. Baham mantok na kayo sinding patilambos iti kalansanan at alis ko sa ira in sadu ara dati it alaid nadi kahit ano kapagirumah rumah sa ira in sadu in kurata purimanan na kayo mantadi rinamudin.

Terry Kabil kapsanan tatuang karo kapsanan tatuang di JLPM kumana gitu sanan tambalut ku ihiti pa in tanod kasalimbahan sa Bob FM sanong boh ponsiko karo ponsiko tabi na eh nagi taufat siyaw ibiah biah in nensilian imunah kapang hiti hit FB karo kapsanan hi di JLP kapsanan tatuang kumadya kapsanan tatuang na kumadya munah kapang ponsiko tabi na eh tanod kasalimbahan iti sinding dat pati lambus na pwediting sinding manta dimas ni sumiran raitan dat kulasa sinding pamalihis pati lambus ang kalasanan dat alihis kau gisam kapiruba kawagu jam kumaduo dat pagyambulutan takaw jam kohopod dat tatuang latino

Amisan pa, menunggu si koko kumada kayu. Iwago na ikatanod kesalimbahan niti iti na kesalimbahan boros dusunid Sabah BFM. MPNHL Pirapil Pinos tatuang bayna. Harhiti iti sa kawaguhot kapelaan na karet dot porkeso morikot do walo na ribu papapu karamit dot my ride ID kati dot montok papagoris komuligan dot susumakay motorcycle ka. Katinanan komuligan sosial perkeso memerikot sa kuri-kuri da walu na ribu papapu ipototong kopogun Malaysia mamaramit the my rider ID dumontol taon diti ka kompokon taon diti eding gisaman mengingirat dot komuligan ng penghupan aligaga kumadat susumakad motorcycle iluguan bagian pangilagan pangobatan ng pamalingasan perkeso Dr. Azlan Darus minaboros dot my rider ID na po ngay sa at ingisaman it kapampay.code.qr ikapasaga do kayong talangan na ponsol karayt sa sangulun susumakay ay tutunan data sikap ka nung antakan ng kaligaganan ipatilim patilambos din ako kapanguhop dot mangin sikap dot kapanahakan pangusapan araw-araw. Kabisanan na tuwang Triska only mantad moyog mentanod ko sa limbahan dito eh. Amuntok na kayo tarong kapan dat pasan tatuang bay na kakal kopod ki timpu ki kasuatan patad pasan maya dat WhatsApp kusung isa siya mapat siyam kusung turwalu turwalu. Pasan na kapagulo man ko palambusa mantad da WhatsApp naramit mantad WhatsApp pasan mantad di Joseph Patilo kadaw kapisan na tatuang tanong minggu di JLP ang pibabasan no kabar no sanang-sanang titampi na Joseph. Sumuli pundad pasan tambalot ngay Megali Julita Magret Lucy Doyo Maria Johan Josie Mindong Inay Rose Sugud Inay Mulia Sandakan Charles Loginon Datu Elizabeth Morris Julius Pansay Avitus John Moroit Marius Morodim Gawis Yacoy Taman Pasir Putih Putatan I Francis Bonio Narumbay Pita M.M. Suk I George Mining Joseph Colombo Patrick Antang Petrus Quintin Tambunan Gasiku Joachim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Mulia Kak Winnie Mingkong Inggam satu romain sanan tambalot sa Bob FM Nagi makikinang radio Kalan sanan at ongalidas ngay derimo Amin lagi DJ Kung si kota gayo Tuna kolombus iti pason ku Boros dusun na sanong kapio Ison hiti pamagunan Mantad ho Joseph Patilo kadao Kung si kota Joseph Patilo Baha dua sining patilo mo sumanda Karanao DJ Sri Gusip Susutanan dat Paingan na di ka mantad di Marlene Fenn. Nagkasalimahan bro dusun sa Bob FM. Sanong kapio

Oh, miti pasan mata ditris ka only kada DJ masan ako kumadi talongku. Hello, kau luan tuaran nuno kabar do kayo pengkurono. Ijoli kada. Alasan anda talidas lidas ka ditris ka only. Posiko tris ka. Kau mulutan hitihid FB. Maria Johan kada ko bisa nanta tuang di JLP tapi pibabasan tada minggu mempe barakat to gumo kumadia kyo kami senangan lagi kumadin senan tambalut osonong kopi ya kada osiko Maria Johan om pasan tambalut pinatad baya da WhatsApp shalom di JLP ihoi Florita kinajil kada kami senang tetuang kumadia, tapi tada minggu, om tapi bebasan kumadia. Semuli mason kumadi Lucia Bibi, Florence Boy, Joel Helen Young, Joseph Potilu, Marius Morudim, Inggam Satur, Adila Duvanson, Amelia Gom, Jennifer Mangka Koisun. Ang kampay nagi DJ tetuang bayan na pason ku no kabar kayo, alansan olidas terimo. Om tapi tada minggu, tapi pibabasan kumadia kito, insanan. Katulodan, kadi Florita kinajil. Katulodan, Florita.

Bahaman ko pala mo sa pasan manta di Florence Bajal kada kapsa na tutuong di Jal PM tayo sanan makikinawa dito ka salimbahan sa Bav FM Bros. Dusun to sanan ko piyo. Masan ako kumapadya ka tambalot ko yung Florida kinajil Helen Yong Magret Atin Lucy Doyo Clarence Wong Sawo Nagi Dennis Yang Lucia Tati Bibi Maria Johan Emilia Go Manila Duvanson Mariana Koisun Jennifer Mangka Koisun may papasan ko pisan nato tuwang tanaw minggu holidays nga winter rimo tapi pasan ka daw Wasiko Florence Boyjol pasan pati lambus diti manta di munah kapang ay di JLP ko pisan nato tuwang iho yung munah kapang arahian pong kapasan kumad tango tambalot ko tayo sanan ka daw harhot WhatsApp ko daw nga ay soot tasulik ka. Magandang muna, minay nag iyaw panang kiro mo dahitihin TikTok nga awo akito hao kay mulay ang aran kuro yan pondo lagot-lagotan pengkuro po pong siko to terimo dat muna kodong tika salimbahan kapisanan to tuwang DJ no kabar ka kopi kito kopi ruba that's why tada okay kadi udah himpin mentad lah datu membal ko pemasan ko madteng sanan ko pinayan ko kampung Taginambur kota Bulu di Sinagang Manggatal om tambalut kalangadan ko masel go jilu ya pinapin keringau supaya lakasa kolok burangau de sina alias Naziha Fatin ang sanan id kampung Kiranggu inanam me pepasan ko sanan tatuang nebuh kono pod sedepti salam langad mentad ho posiko kadi udah himpin posiko de bahaw misa po pason nga palambusan ko din no? To kinanghot ako pasin ng diti sangulun ko pusan ko manta di Riviana Glory.

0: Tepat ng salinit ka na ipungunan takaw, sanganwan makalilian takaw mindagura, paring kuanangan, ray londo masalok mangindangan di takaw.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Salamat po.
6: Xiexie.
7: Syukran.
5: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: At anak po naraguno, londo ayuk kuaya na no yaginyo, paring kuanangan. Kabalu indangan no sogonggom ayuk, indaguno, paring kuanangan nam.

Kapibos yan. Yeso, tayo sanan. Izao yi sirarubil. Kinungot ako kasi maan boss karazan. Id ubang panampang po na ongo maza. Doid sisang mo panamluvo titik 2 FM. Noi ko dvinasi. Noi ko dvinasi.

Sebenarnya kau ngavi nong adi hozo manta di Robert Jo Kim Sin di tinu di igitan ku dandi di to om nagi hozo di Maria Tatiomis akakku om nak pegelu hozo di Milon Goye Siga om de bainan di tinu nagavi timpura jam ko onom opo dem onom minitong suvab it pagunto ko insan pa kapivosian kapivosian no suvab ku madi hozo ikat tanud makinong di kesembahan bos kada zandet sabah VFM id nomor panga id nombor kon no pangavi to dong suvab di tikyo ansan de awasi akapapanay awasi akapapanay da kon poka pakal anu ikalajaon dia zo nga awasi akapapanay da panau da kulita dati kani may pakalaja kada hivai mamaguna kagos ko mohigan tumanud do sumbu papatunod kamay di tumanud ko tulan ni talunalun om magi oobi do tiso om tiso may do koy vanta ko manta diti ko higaganan id at talunalun oikot jam ko nom tong pod minute rong suvab. Ada hivai mempai dogo di ti abal matat Sabah VFM dari tonda na poto pinay. Ang paghuhi da ikot timpo diho pohong busok po diho zu iti ko zuvotavan muntok tadaw bay no. Natay mo dagay mamatad ko pisan Meteorology Malaysia po nagi itik yo. Inamado dong suvab na po nga umasam yang pay tangus topod id pipiak kinaisunan habi na kazo kinaisunan po nang id sokid. Omigan lagi penongid minsa sedap kya tapi nai minsa sedap gisam dong sedap na panga umasam yang pay tangus topod id pipiak kinaisunan habi na kinaisunan penong id sokid penogi. Dari gontop hinasu to sibo na po muntok tadaw bayno nga duvo nga padam tahu darja Celsius. Gontop hinasu takavas na po nga tahu nga padam himo darja Celsius. Dari na po sovo ninsan po kumatipinay nga vi. Nung kiva dati uga doon dia zoom mo'y dati kinezon na tosodo humabus manta diti kakadazan ko takina balo. Nung aw avasi ko zubertavan bah kada koy daw do panaw da kulita kyo sanad don kamay di sanad dan panaw da kulita may do koy van to komenta diti ano na po kahi ganan habi na ko zo iti koy ganan id talunalun dadi kanaw tumi bus mamohis to ko bago da ginavo may mata ko di ari shambaikan upus ko diaw.

0: Suwaraw tamay mo.
1: Jam ko nom tong pon minit tong suwab id paguntoko itinaw Radio Malaysia Sabah VFM kasahimban Boss Kadazan.

0: 1962 tahun imaso mintong diti live TikTok dari Sabah VFM miampai dogo tadi bah suang kono tipinai anangan ko dati do mintong di TikTok bah kawasa ko sumang di TikTok nung anangan ko makinungo diti ko sa iman was kalazan maza di Facebook suang ko na di Facebook ika nagi di RTM click yo suang da dati RTM click mega di naka oniti mega di nayahan na tako bagya nakabahik na di bago iti ko sa iman boss kada Zanded Astro dadi muntok inay-inay mamay-mamay idami ni anangan makinungo do ko sa iman boss kada Zan maza dead TV dati suang ko na did Astro mana po tayo po vahuto ay so kongaw ko di dagay daming bolotok dati did Sabah VFM dadi tinuloy ko nga vi tutumod pa di makinungo do hozo tuki va diti kapayhan song hamin pahumbuson ko.
1: Kasaimbaan Boss Karazan, manak diazuh kapayhan.

0: su auto boy mo.
1: Tapi na kong avi, dabay na diti jam ko onom, apat nga po dom onom minit ang suvab in pagunto ko. Insan po kapivasyan ng suvab kumari azo, ikatatanod dumakinungaw dito sa imban boss, kadazan na dong suvab diti, miyampay dago DJ Ellis, dahi da sa Bavi FM, bokya. Katahod anong kumatang pinay nga avi, miyampay dago dahi da TikTok sa Bavi FM, inabodom iti hombos, dahi timpo diti, miyampay diho.

Tabinay ko nga vi, kivat iti tohu kapayhan suang hamin i natay mo dagay. Kapayhan suang hamin kapaguhu na pa iti nga nambit dagay mantad di Herman Fridolin mantad kampung Labak, Kinarut. Papoyho do minidupogun i Jovita Mansatil di jam kavahu tahu nga padam hima minit dong suvab di tadaw konyab, tadaw minggu ko padam onom di tivuhan kavahu taun duvang ngaybu duvang padam onom do dayo id kampung Labak, Kinarut. Mantad no do kaya dan diti manu di papoyho do sinakagon matingkal paganakan Mansatil om tabinay walis om kinovangan nagingavi edsodu teka isomok. Hasakon o tinan di tangotiyagak Jovita Mansatil do tadaw suvab tadaw kaduvo ko padam vahu ditibuhan kavahu taun duvangaybu duvang padam onom do jam ko padam duvo tahu ngapad minit do nga daw do dahed kahabangan kampung Pangamaon, Labak, Kinarut. Nga paguhoy diho, o viton pahayd o tinan ditong otiyagak, do deho id chapel Sancti Padre Pio Labak, do jam koopod dong suvab. Moy do otahinasan ko sa Diyos usuguto ako. Tapinay ko nga vi, kapayhan suang hamin kapaguhu na paditi nga nambit nagay mantad di Herman Fridolin mantad kampung Labak, Kinarut. Papoyho do minidupogun i Jovita Mansatil di jam kavahu tahu nga padam hima minit dong suvab di tadaw konyab tadaw minggu ko padam onom di tivuhan kavahu taun duvangaybu duvang padam onom do dehoid kampung Labak, Kinarut. Matad no do kaya dan diti manu di de papoyho do sinakagon matingkal paganakan Mansatil om tabinay walis om kinovangan nagingavi dadsodu teka idsamok. Hasakon na tinan di tangotiyagak Jovita Mansatil do tadaw suvab tadaw koduvo ko padam vahu ditivuhan kavahu taun duvangaybu duvang padam onom do jam ko padam duvo tahu ngapad minit tangadaw do dahed kahabangan kampung Pangamaon, Labak, Kinarut. Nga paghuhoy diho, oviton pahayd o tinan ditong otiyagak, do deho id chapel, Sancti Padre Pio Labak, do jam koopod dong suvab. Kapayhan song hamin sumusut na paditi nga nambit agay mantad di Florian Justus mantad kampung Terawi, Pinampang. Papoyho do minidipogun i Edna Justus di jam koiso apat minit min sa sodop di tadaw konyab tadaw minggu ko padam onom di tivuhan kavahu taun duvangaybu duvang padam onom do dahid hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso, Kota Kinabalu. Mantad no do kaya danditi, manu di napapoyho di Aaron Justus, id Kuala Lumpur, paganakan Mansa om paganakan Justus, id namun pangavisyo da sa ngingizon, om tabinay, walis kinuvangan nagingavi, led sodu teko id somok. Hasakon o tinan di tangotiyagak Edna Justus do tadaw suvab tadaw kaduvo ko padam vahu di tivuhan kavahu taun duvangaybu duvang padam onom do dayhoid kahabangan kampung Bokok, Terawi, Pinampang do jam ko padam duvo tahu ngapad minit tanga daw. Moy do otahinasan ko zo Diyos usuguto ako. Kapayhan suang hamin sumusut na paditi nga nambit nagay mantad di Florian Justus mantad kampung Terawi, Pinampang. Papoyho do minidupogun i Edna Justus di jam koiso
apat minit min sosodop di tadau ko niab tadau minggu ko padam onom di tivuhan kavahu tahun duvangaibu duvang padam onom do dayhoid hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantadno do kaya danditi manu di da papoyho di Aaron Justus id Kuala Lumpur paganakan mansa om paganakan Justus id namun pangavisiho do songingizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi dahit sodu teko id samok tuwasokon natinan di tangotiyagak Edna Justus do tadaw suvab tadaw kaduvo ko padam vahu di tibuhan ka vahu tahun duvangaybu duvang padam onom do dahid kahabangan kampung bokok terawi pinampang do jam ko padam uvo tahun ngapad minit tangadaw.

Idpason ko yadan kuma paganakan, inatong gisadan na sanguhun po paganakan ko pusan, ahansan ko taboy ginavo do managuvang timpu ko yadan liti. Siyono, matadagay dad ko sa himbaan, Boss Kadasan.

So pala kong Avi, di ba yun na dito jam ko to, himaminit ang suwap ipagunto ko. Hi, hi, hi, kapibosin in san pa kumari azo, ikatatanod makinangod ka sa himbaan, boss ka na zan. Amo tumazan zo daw kakal ko dati tindahan nun, ditimpo diti ko ni, abobo, o talunalun, lumoy pakalaja. O mega dinoyhan, toko. Itamoy mo boh, tamoy mo akito ako, tamoy mo otaguvang ko, datikid dong suwab. Itilahan ponong id ramaya pakazan may id donggongon. Tamoy mo do boboh o talunalun tu o gumu bagya tambah toko nga bida suvay mamaguna do lahan di kani do pakazan may day da kakadazan ko takina balu. O mika nagilahan mantad kibabaig patakadan kumaid lahan do Bukit Padang. Kumaid lahan do lintas. Tamoy mo nagidak boboh o talunalun. Tadi anong id timpo diti kataguvang ko diti ko zuvot binay. Bah, patatapon na paginavo. Nung makinungaw ko, nung masok ko makinungaw di kasimban, boss kadazan nga ba, pasanangan na paginavo, makinungaw da hozo, nung kavasa nga, tumando da humozo, kyo? May da asanang di ginavo. Aw di apimanan, iobobo o talunalun. Nung kavasa nga, biyon gya ituhun kulita id sa paping diazo. Nabanehan o tutunan dati. Nung awa tutunan nga, kinaman gya do, manak nakidum di Tomis kamay di numunayhan adadi wago da tambahot kani ay kadyam ko to tahong padminit anong suwab di ti arahivay babazan hozo inotip di ton vahong nga padanom si Zam nga padan montok di hozo anangan na makinungaw da hozo nga vi inotip di ton di nakumoy ko di tino di bah taunda ko no gisang may kadyam kumozon ko taunda ko no da ay kadyam ko to tahong padminit anong suwab di ti kyo. Dadi namot ay katimpo di hokano, timi hambus mo hi sa ginavo. Hapas po, tahu hazaw di ti, o man ko di hazaw po hambus sa iti hogo gata, muntok ta daw bay no. Muntok nga vitambahot ako, tabinay ako, imamutong na gata. Nga kano pa hide mo mo hi sa ginavo? Kinangot ako hazaw mata di Matilda Majion, agung-agung kuyo.

Dabla ko nga video ba na di jam ko tu apadam si Zamini tong survive it pagunta ko. Kapibasyan in santo kuma dia zu tapi nay ko nga vi. Kapibasyan nang subab ni kumatambahut dai da temoy mo na pada pabuhus pason mo mazade da WhatsApp Saba VFM. Mega na kaza di Florida Kinajil, Joseph Potilu, John Tati, Johnny Upin, Marius Marudim, Richard Binginos, Florence Boyjol, George Mining, Red Devil, Salvi tambahut boh, temoy mo na po. Pabuzur pason di hadeti ed WhatsApp sa Bag FM. Sunog tur ako ko humus trabay no nga ino ayt na pod iangan di Jesus amahasan no his ko makinangaw di hozo nga vi ko ni ko matak di Jesus do tadaw bay no. Dadi kanaw tumiambus mamahis de ginavo.

Nango di zohozo, manta di Florencius Mojikon kandaman ku di ozo. Mega di nakabuhas ku di ozo iti, natapin ko ngavi hapas diti. Man ko si Vato boh, papahambus iti hogo gata muntok tadaw bay no. Ino tayo mo dagay manta da katinanan pamonan gata saba. Ino bada puhut gata na po nga vahulinggit, himo nga padam himo sindo sa kilogram. Puhut gata, vahulinggit, himo nga padam himo sindo sa kilogram. Gata kapingan, au na ub, grad koiso, apat linggit, vahu nga padam himo sindo sa kilogram. Gata kapingan, au na ub, grad koiso, apat linggit, vahu nga padam himo sindo sa kilogram. Gata kapingan au na ub, grade koduvo, apat linggit, vahu sindo sa kilogram. Gata kapingan au na ub, grade koduvo, apat linggit, vahu sendo sa kilogram. Gata kantalan, grade koiso, apat linggit, onam nga padam iso sendo sa kilogram. Gata kantalan, grade koiso, apat linggit, onam nga padam iso sendo sa kilogram. Gata kantalan, grade koduvo, tahu linggit, vahu nga padam himo sindo sa kilogram. Gata kantalan, grade koduvo, tahu linggit, vahu nga padam himo sindo sa kilogram. Om si kalap na po nga solinggit pod sindo sa kilogram. Si kalap solinggit pod sindo sa kilogram. Dadi ho no hagagata muntok tadaw bay no. Natay mo dagay matad ko tinanan pamonan gata saba. Mansan natahinasan to pinay ngavi. Habi na ko zo mamumutong dagata. Om kagab dati da papatun te kapapadagang dagata di ho no tadaw bay no. Dadi ho no hagagata muntok tadaw bay no. Dadi kanaw tumiyambus mamahis reginavo miyampay tako di Felix Don mamahiw diaw.

0: It kosoiman vos kadazan noikot vinasi osuwal tomoimo.
1: Iya tama ko nga vid ba na diti jam ko tu thong pa dami sa minute ang suwab id pagunta ko timpo da kangan dia zo diti abamazan hozo ino tip ito nuvaho nga padanom si zam nga padan dadi tonda ko no motok dia zo i anangan da ko anangan ko zo da makinango diti hozo ino tip ito nuvaho nga padanom si zam nga padan to kongo ko diti ababazan do san jam kyo manta jam ko tu tahong pod minute rong suvab gisom jam kavahu tahong pod minute do rong suvab dadi om kano may to ko pati ang buso bo pati ang buso ko iti ababazan mo kinungo to ko pahay do hozo inotip iton vahu nga padan kinungo di tahu hozo hozo di alisius mo jilis sundung pa yung mizozo sutanon hozo di LC motilip kosyanay dogo om nagi hozo di Jimmy Binjon pinavan ni Kosinduo. Kusayman boss kanazan nagkot binasi oswal tamoy mo.

Tapi na ko nga, Vid, bayan na diti jam ko to, apat nga padam tahu minit ang suvap, id pagunto ko. Kakal ka po may pay nago, DJ Alice, ida babazan hozo, inotip diton, vahu nga padan, om si zam nga padan. Nga itimpo diti, nakatimpo ni jam ko to, tahong pod minit ang suvap diti, no, gisam, ay kad jam ko vahu na po, nga po po, nga uzudo, hozo nga, Vid, inotip diton, vahu nga padan. Inko ano, tahu hozo diti, no, nga udiazo? Nakpanak na ti pamusavan mahik, di umumuhok, pahayd. May tako vago, uhito, ini, i, ano iti, noon davatan na tako, di timpo, nakatahib, hobi na ko sa kuma, di azu iton, di minhahangay, nagidati di ton, vaho nga padan. Kano kinangoy ti tahu hozaw, manta di Florence Alesius, ano hasa ko? So tanan hozaw di Masipajol, tumodo na iziaw, om di Estacius John Ginuli, posikno. Kinangoy tako, hozaw inotip di ton, vaho nga padan.

0: it kosoy man boss kadazan noikot vinasi osuwa tomoimo.
1: Tabi ko nga vi, dabay na diti jam ko to, himang padam 2 minute ang suvab id pagunta ko. Aupahid matadbay no, papangaw sa rizu diti hozo, inotip diton, sizam nga padan, kaya hozo diton sizam nga padan. Nung kondom ko, tabi na ko nga vi, muntok diya zu i, minisu sumandak, mininta tanak vago, nagidati diton sizam nga padan. Untok na padi nga, ina pa nga vi hozo, inotip, nakatod, akon ko nakatod kaya ina pa nga vi hozo ino tip untok na taon di na po nga minamaguno do band kamay di kada bawa sa suvay teko gital drum bass nga vimegadi mangan po nizo do miti hombus id studio do RTM kamazon na po nga kaykot i tinumungan do mungunito nizo do diti id RTM yan pa di humozo nga vi mangutip utipon di ho i hozo do diti id studio do RTM mangandi do niti utipo boh daiti ino kavosian daw mamaguno do manguni do tuni zon nga nung kahasa na pamay da humazo nga maan bag uhito insan pavago ingkam no tadi ino opimanan ko andaman ko di boh andaman ko di taon si zam nga padan di tumimpun so nagida humazo itin na panga inon davatan ko boh sanya na pada humozo sa kaya dantok di utipon si kaya diti mangunito ni zon nga vi nga kahasa na pom uhiton mahikam gisom do osuvapan da humozo sabab na do manga pihut pihut ani uhiton mahiki hozo kani mang da awasi ikana di tadi ino ino na patandagay di taon si zam nga panan di humozo ito minipun na gida humozo nung andaman mahik na bayan nga mga kadi kahangad na gita pinay ito bayan na pagya aniti kapungutipan da hozo nga auhan di may na pa id studio utipon da studio man na pa di da email da da iti id da id RTM au di tagal may da RTM magavit da tunizon nga vi nga may na pa di id studio humozo na pa di id studio ato da pa hozo poto na di da iti di RTM kanya nari ka na makinangota ko hozo inotip dito si Zam nga padan kinangota ko iti na po nga no, ni man ang poto do tunizon mega da gital drum kinakot ko so mantad tinimungan sinampuvan lamay sang kotoon mega da kandavay sutra na hozo di Dennis Primus gompizo pibasan om nagidi Wendy Rudolph iti na ito na iti nang ko kinapos si zon kadi Wendy Rudolph diti kinakot ko.